0: Agbaye ko ye ko ri ngba
1: agbaye ko ye ko ri ngba
0: iba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye ma ku
1: adiba baba waye ma ku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni san
1: akunre gbogbo ni san
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segbon ta
1: won ni baba ti rubo yo segbon ta
0: ogbe bon go rubo
1: ogbe bon go rubo
0: ebon fin
1: ebon fin
0: ebon da fun
1: ebon da fun
0: njo ni njo
1: njo ni njo
0: ayo ni yo
1: ayo ni yo
0: iyan wa wo
1: iyan wa
0: wo se lo re pe ba
1: wa wo se lo re pe ba
0: aya nu koto
1: aya nu koto
0: ona wo lo yo si lenu
1: aya wo lo yo si lenu
0: ese tono tere
1: ese tono tere
0: njo fa
1: njo fa
0: nje oke nbe laiku gbangba yi oke oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke
0: oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke
0: oke gbangba yi oke nbe laiku
1: gbangba yi oke.

Yalla na mona bayega ya baga nduboka bayaki na kongma basing la merka nyaka tati na wama balol nyama bandi na mimi

Ya bana tuna burbi zabe yore. Ya win na mi lan pota ne re wa ko ngi nga le bi sarga. Ya tare ma tuna ya ne ne ro la ko ngal wol bala da ke